bo se ewrade sa puto no ewrade mejantom ewrade sei no enye basa basa e proto to me kwaso

efio ewo obro no no so ewo kura u friso ewo baabi awu ya adwuma ana efia wuti mo empata mu wa wuti e no to mu ho no bro no no so no yenye ni sa bi ti ho yenye ni sa sa sa bro no we su de e ma mu wa emfa abrabo papa entina se ti to mu ho bro no no so obia obia jesa ona ma no ofu fi se apunchrania

0: asem so die jine wadi asem so aye kitu abi tibra ye die wadi asem be she won cry ama wo hu ni wadi aka e die afa wo ho ni ni wadi asisha ma ho na onam ne nkoa so e die nim ene ya bon pae ti e ton sa fra o se ene bra maye ni nyina enko ewurade enim wo empire bumu nyimre no nsia no ngotwe pe ne yapon basi so ho wo kwa ade obekọ
1: asem ba ne se
0: obeba uni how bia ewurade nsia bibre ye bo empire de bia wo bo bi ye bo empire de bia wo bo bi nanso duro kasi ada ho na onya ho den bubọ wata bi ensa sinie ma ani na radio si unche na chese nyumi etwa guani na uti danche na usi uniema nye kwa siada ni edi siniema ube siniema kwa asore bra ufa yesu suwe urade ene waje nkwa enti adumre ni nye enti unkwa jie nsheda u enti no se wesi yesi ye unho na wesi jina yese wodi wa bra bo be ma yesu a enemi mo sampa yeti away asa erade yesu meda wase bijitu sem yod boni yeni e boni nti ena be uye me fa o se me urade ene maje nkwa atrawa kuma mo di ma bra bo so chumide wa won kwa nguma num na opie woni onyamu amanya yiraba Mida watise wajime Ewe Yesu dimo Amen Inti obuwa nuna awote sono Kuruna awo sono Baibia nua asafubia ye papa Yebo Yesu dimo Yedie wadia semu chile chile asafumano Na ye kanfu kristo ma wandu wa mujidi eshe kristo muno Kwa nafua honko shesa asafunumu Na suma wadie o pesa oni yenso so esumo a o frame a brono na otiso na kru na woso no ehe na ya so ni bi oho a e beti o bebi e wona wa ko bi ni wonso so a de ye papa bi a ho bi a
1: sempa fe
0: be kan fo ma ama wa ko me namba ni betuni aframe e woso 0244 0244 0533 0533 94 33 128 0533 94 33 128 nansu ye she wo cry say koswa ma wafidi no enna asempa fm 94.7 reverend emmanuel ejei abedu awodi asempa mre ebrel ti mofidi no na asempa fm 94.7 na aha ena obeti ensempa my radio nuna Asempa FM 94.7 Reverend Emmanuel J.D. Asempa Embre Ebrel Papa Mpacho Mimo Wakwaba
2: Ya ura
0: Ya Mpacho Babi ya ufri boko
2: Nisu wada uruma u Na usu e
0: Erandia dumu u Nisu ya huye papa apa
2: Erandia Fie
0: Erandia dumu fie
2: Fear
0: your
2: power. Fear
0: your power. Fear your power.